0: Arahoka. Nĩgwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti.
1: Mĩkwekwe.
0: Ũteti. Wonjoria.
2: Kameme.
0: Kameme. Kayo ka mũingĩ. Tuko chonjo. Rũcinĩ thinacara. Nginya thaa inya. Arahoka. Don't miss out.

0: Betago Karinga, two brothers.
1: Thank you, Muno. Please, please, thank you. Thank you, come on, you do a presentation here. Thank you, fathers, fathers. What did I do here, Fafa?
0: Father's Day.
1: Yes. I didn't talk to go to Romero. I think you have a. And happy belated Father's Day to all the responsible and focused fathers.
0: Happy belated Father's Day.
1: Oh yeah. Now I majukumu. Happy Athletics Day. Yes.
0: Aiyah, go to Kirei. Yeah, I commit a 42. Thoko ya soko fast hari ya staff 20 hash hena idon nyingi muno ngigurira hwaine wo muthi tukurira bena ku ya thimo yaku kahura star 420 hash ni uko kora idon nyingi si thina wa thoko eno we shagona nikio ngenda kuigurira besha ku huthira gatagati ga shilingi 30 na shilingi 1000 muna no ku decide uko da ku huthira besha shigana wa hura star 420 hash
1: yes
0: eni
1: dio reure habitat square to mutanda waini muno sie page ni no ya excellency Kalonzo Musyoka
0: SKM
1: yes ni marai na kama chairman yo au otamu waki
0: o gaka ka hawai
1: yes na kuligara bje daro na kana tu athuri mari dirama nyawe ganura chereire u not kiwa mwehubereri na oria gutariere netureji ya ni mati ya nyura chere iruo
0: kuligana na mwe hubele neha na tariwe we mushie
1: na mwe relaxide wana tosimanya nate kuwa na mati ya ngi aiki ya moko modo nekete ya shirari ya jini Arozi yako ni kwa karojo. Na ginyaka jake tika waipa.
0: Actually ni hinya uko kwa karozo to daro na uko kwa karozo ngirora previously during the day ri. Eko aigo gona arariria Gen Z. Riu gweciria kinya guku gucera ri. Aigua he horio shoka na gari ni kurora jacket ri.
1: Yes.
0: Ha korire na jacket ya mangere. Enu atari moko.
1: Na gwesia ni oroki na rerekithia riu yago ya kumudia mwaki.
0: Kurai tuka mu ni gwaki yo mwaki muthuri ti Stefano ne iguire ho.
1: Na nwe ni wa mo saikuru no. Ero no miaka ga.
0: Do I got
1: na mudu gina kyo gedeki ya komudio mwaki e shara mareiku
0: mashogu
1: ndo natura manya hane mashogu Kalonzo na Matiangi o gwena thutia ya guko kuhedia
0: ocio nani dina mutheria
1: yes
0: ndere gichiria no maybe hand last year me na eri maybe
1: ndio akiuna ne ile jongwa kidogo and of course nyoke wa munyoro iso na for ne diko siga na mudoni 45
0: oh ene ugire ne aguthie
1: a break
0: ya diko 45
1: yes no do na gedi a break moro tamaya no mwaka
0: tiate ni gete a break ya
1: tiakire na arore kungi
0: sa
1: no mwaka ere ori atiriri beru
0: oi
1: o kile mwaka
0: derayo
1: Edrai wa kuria do marai na foi.
0: Foi.
1: Ne ajo marai na foi.
0: Wa hoi kana urari.
1: Edrai wa hoi ha do marari ha do we. Mararaja.
0: Ah, ne kalo zona matiangi.
1: Marashi ya gire raiyaku.
0: Dida menya wega I.
1: Lwe mwena irofio nenyue maiho. Yede woko huro kete. Ira jina achagua. Oa, no me tuko tuwe katia.
0: Tula veru kia.
1: Mweko umu karo laka. Tonye, dironi yo bichaha. Ado maruga mete mwaki thiri tajadi ya kamisha kina abedi neko.
0: No, dinageri ya kuhuga huga.
1: Dinageri kuhuga thiri. Tasiasa shiaki ya ide mararaja.
0: De mararaja.
1: Ura iwa tabarara ya ideko.
0: Iria hotete kuhuga nini re no maundu ma coalition na kwalira ndama cia githurano
1: I yo manya te manale mo cie kwao
0: daro la kuria joi kwa Stefanoli tikuo
1: I todo wa Stefanoli hari amuda ya mwaki ne turu fare wakane gwatene
0: Woko ni korona katigo atene muno.
1: Kare ta gucha gucha bicheo. Itechi ya mashogu. Ni gemodo hana te aya atu ni mana tabe kurutete iratu nero maharukia.
0: Ni ndo abisa.
1: Woko odi ya heti yari ni kuona gitari ready ane igwa na bechema ni tena ngathia amethu dokare keria no mathie ningi muno
0: matiga cilirwo
1: marikanagie ni kurekirema atiriri methu
0: oi
1: de tweno ni rarerio ni kasongo
0: wedare itieno adu akene marageria kumihuta hutia
1: akau atia
0: maka gwana ithu turaciragirwo
1: ni are kwa chio mararia ndeto icio
0: no ando aya kya kunyagi uhoro
1: o ne fara fuja ciake e mudu mwoke gweta ne mwaruke ria gachoka gari guru ne mu mone ne mutaluke ne mutu nyeni
0: ingura mujamani yonake
1: e samare twa mau madu acho mara maratu ho kamiario riku
0: miario teo
1: ria gahi e gari guru acho ne omage thura ne tura he tu kadi ya mujamani yoyo
0: Asa diresira mareta nili oguo no ma agyo mahana ndu maracha manili omongetho marera na atiriri kuria thingira ndingiaga kanyamui
1: ndo riona mudu amurati na haha ri mudu hana tagi kerura ni machogu Nebe ya muena sangwa urae maoro ma hini poga hie hini tikura kageria maoro ro maraie tumenege thusa nemo kamenya no urakirurire no uramirutie mahuti
0: na niki kirarungago
1: odo adwa ona mwaki motari ne ufatio menye tiurugare mudu athiete kugira
0: acha utire mudu wagita ha gwakia mwaki gwake
1: utie mudu nyihitie ngu
0: na mushamano icio gota la kirina giaku ni yakanyamu ga kuruma kana kanyamu mudu angikunda
1: gweciria ha ne thingira kwa matiangi yale ga irio kuo Toro dira jiria kira kira ragerio muno ri. E to de muthomi mugi. Mudu ina gwa kya mahano karonso. Ha go the message feria ni. Maoro ba motikara kya magathiu guo. Mi akide muda yoro guo.
0: Mashogu arenda kireku.
1: Mashogu gweciria ni ngavana akuria githu tigo gwite seria twari githi tukiaria cia kou gweciria ni ngavana ne kio mamu igagatagate ka mwaki
0: mbagu akahagiru
1: ada komuda hirari Maudu machio Mukama nolawega Chikule kakiri ya maudu maudu Tukama nyamanari na Todo bicha muhuri wa bicha Noti menye tenu Anuwa nisi gira uti gira ahuri ya bicha
0: Ogu hae maudu oge
1: Hae maudu oge
0: Uli atu toi niwe u
1: Utale itali ni Ije nolano achiruru
0: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Ndio nginya moranie.
1: Magira imechia mario no. Nikwenda kuigua ndeto cia mutheba uriku.
0: Mutheba ucio.
1: Ikurari undu mutoi. Iyo sa stakio. Mukanyi tanaga na thangwa. Mwena methu. Na basega.
0: Ona inyo mutinga handu mungiakia mwaki.
1: Aki ai foyo anyu na mwete murango. Enewe
0: ne siasa
1: siasa
0: lune hede rarirwo.
2: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Ora uga mara ya igana. Pero nada más yo lo cambo aquí. La realidad que me se queda ver nego.
0: No mati kudaga.
1: Ah, ya do yo tiare fi. Asi adiona mudu wa kudaga muno. Eugene ni mara mwetete.
0: Dina muona.
1: E mwana ke ogura are twatia.
0: Uriko.
1: Wa kulida mwanaishi.
0: Sifuna.
1: Arali ho.
0: Aso nake dali ho.
1: Yurego.
0: Dali ho.
1: Okay. Yewe gato kama nyane yamarache amania. Muno tuko.
0: Me chamani okwaja yo tuko.
1: Otuko ne ko muda afadia sanite. Ayokia rochi ndale giti. Hede ya uhuru. Nye mutiyo imu muri asiasa thuro yo. Kwere muda afadi ara yana etuo.
0: Ari na giti. Otuko.
1: Ara yana etuo matamu. Akiara hukona ona ngoida ri.
0: Na agitwo demoni.
1: Agitwo demono.
0: Ela ikubira 53.
3: No wende guthomithio uterebane njorua nigetha nawe utuike njorua. Oka Jordan Driving School and Modern Machinery Institute. Thukuru utekete Kenya na aja wa Kenya. Gokora thomithio na gari sia kisasa. Ilia ni saloon cars, vans, badhi, rori na heavy machines. Ta excavator, forklift, motor grader, backhoe, wheel shovel na igenyigi. Wea adikidio mothe hoge inesito Thika Town. Weta idhie, Goigwa, Keno, Makongeni, Kegajo, Mogoga na Kamakis. Tuhuli redhi momothe 0707-595-676. Kanoshere kampazi ito ya kisasa. Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan Driving School, the number one driving school in Kenya.
4: Thutha wa muthenya mugima wa riwaini ihio, mihangwene ya omuthenya, ni ihida riakwe ya ura minoga yothe. Na gwithamba na thafuni wa Sour Soap Cool. Thafuni na bemwe wa family yaku, uria ori muhoyo muige, ugu thabagia ugathera oguthera, na uga gutiga ori fresh.